0: Enkakenya Mayen FM.
1: Enkiguana. Enkakenya.
0: Enkiguana. Enkakenya.
2: Ashuwa lengi tegeli wengi tesheni ya maji nefemu wa shita ngarakena na duwa ni gara ngari yote ngi tesheni ya nkolo ngedu wa talo Solomon Kakui kida wala nduwa tini ejo pongezi good move mwashimi wa adola wana jo kunta imo Kenya na jo UDCP itapata nguvu kwa Omaha Community 2027 jo ODM na UDA zimekufa Narok Kajiado na Samburu na jo falling live from Narok North area ya murana jiene mao Ashuwa lengi ndua tolu wanaka hiyo aggression ndua renye loda nilu dalilo maltendola lona telenye
3: loaded mas or smart nejo good morning karibu sana chama yetu sasa sana karibu amejoin chama yetu sasa karibu mheshimiwa Danilo Nejo good morning dear ingilishine Mayen FM ako sawa ulitulize lakini hiyo chama ameenda ni mbaya
4: kalelo
3: kiji Danilo Nejo good morning Nick Persita Lesita Nejo karibu DCP my MCA mheshimiwa Toris Nejo good morning itiru kule runga nako jiru kengira kasu jana kigwana ini ningi tuntai keji osili gizi imuruga na jene kilgore singa na yone jagira wakilishara maasa ipa wakini lengite sheni na ini ningi tana kigwana Nejo karibu lengo lengoni lola jilang wole turis keji masikonde good morning kunta imu Kenya Nejo sasa amenda DCP itapata kura kwa kaunti zote za Wamasai 2027 sababu ODM na UDA imekufa. Good morning to you Gideshide Mayen FM. Ayi unajogi ilo MCA karibu leng enjam na nyurio DCP KG Honorable Bernard Tuponya. Good morning Mayen FM. Grajeni ning engoro do tona ko ikili kon to swali akore ngumenya nyana ke jito pongezi ne jo good move my friend Mushibole Toris ke jiti nya Solomon ka kuye tidi ale Kilgoris mile 46 ne jo salimeni sana mheshimiwa ke jini nya Joel Mayeni tika Jado ne jo huyu sasa ameshajipanga na hakika DCP atashinda ke jiji Jacob Van Montosh etejori likae ngilu wana mwishimua enatasa kalitu wana kaisilika jijibu mwishimua na inaswali keji nguri brayo
2: wow asholen ito ni mbani kia makarete nkite shente nkolo nge eduo tarana tolimo mwishimua leto risi MCLM uwaso tonkake nyeno olongi eduo tarana tejori mbani kita asa isia yi ankare te waso isia yi usipitalini te waso isia yi barabarani te waso
3: isia yenge soma
2: isia yenge soma sukuluni tenebo na validation eta ona jene waso biru mwagina lukana kapano tu ntukiti nga rangu nenye na ipirare peendelea na adu imba abu doko ya ashole ni tankara kina na duwati nono kinde makazo shuki uke simu safari kwa mayatel kigara hapo hindi benki gwana tenka kenya eno longe duo tata na mayolo kainyo isile kulu wanali waso tongo longe nabu na shomo DCP njika jarisha ta campaign kainyo na jisile kulu wanali waso tongo nabu
4: Wari to alimundo kizina isi lego ronga na te siyasa amu isi lega jore siyasa te DCP ronga longi nabo nu na kali ya gil ronga naga jo ke ore sire siyai yankare na kisidere nisi lego ajake ndepe project rape yankare wala pae vilo ante nyaka niki ya yankare na eva androsero alorgumi na nyolo tanki le mkusero sambu na nyoma ito bera springs la kashanga nige nishet oltangi loranga road secondary nige ntobir Nasaru Dam Nasaru Bohol wengkwere roi Bohol kenya grasa yanga ya jo kiasa ure ndoke na isile guldo nga nale waso te kito ngolo nginapo nu na mera ndoke sabo kuna joki urake na tenidol yampati niti egera edabasha nidole egera yapu nindaru yungorola isotu wa kitangai safari nalotu ameti ya safari niki ya nataldari niki ya uljuru yeti likiri ya marie amedi milo wanaka ita shopping nimiki ya nyuna aji empati midabasha yu pae nakatala inyururu mwenyabe joro masai ninjote ya nengure kenanya nkutuku niminchake mba kidori ye ene mwana nkutuku ame yolo wa hiyo ronga ni ajoke mwe nkutuku so kidori yake so ni agore tongolo ngina ponu neki pwai bonga ura pake yu tanda telda tanda kukona tulusoye neki mbonga rawaka urbunge yi wale konana ura pati narishata noru gavana yu lili mkwa pake ngorito ure tatani dipake nyai balata lori kan au baya okuni kia tolori kalor gavana yi amwishmi olesegi ure deputy lang na ole neiliang ole konana kia rana urbungei na kajiru nana nuna nuka ditet le DCP le MCA. Teneruo, tenetiri kulikai lawa, niki uno, niki ntashe, negelu empati tena kitumia consensus, teniki ragumoko, niki ninguno nishori yolongani ubo, madala jeti elege tiltu wanako dina pati. Ore peye, elomere itumia ke consensus niki njolongani, aninguna nu teamwork. Na jogini tabalai na siya iwege njolikai tungani, amko ke, peye ufaulu en team. Na renelo merere joki nominations, I will square it out. Amwete wabalo nomination 2013. Na ore nja wabalo nomination ni ODM nagata, kara kiti uling. Ore lukana lagra arare, na former MCS, lukana kituwa, lukana kogol. Na ishindake, nando yosho ipa nye speaker te ODM. Na nanga nelo URP. Na kara kiti. Ta ore nja wore rara, ore di nomination mere ndo kinebelege nya. Ora amke jola dal tunga na kumok nderu adult mutandaweji ege ngaro letoris ore pelotu nomination ege ngar amoshire nini ngentoki najima ngara tunga na rojo me ngaro le kai two things ikureti ikaja
2: ikureti
4: ni ako na ora mwe gara karana nukurero ben na ako me ngara amu ikureti number two ora ke bini ngulana ko jome ngara te siasa mera na ngana ni aku ke soti soti ko lenye ayo ngara na so kai square ke nanu out amora la dua ke ngana la rare nomination na jagara rare ballot meri to ngana ko bonu nomination ni lo ga shuko ora ba pe ki as nomination ni 20 be ko nomination ni 2022 ole ne iliang o hasan nana ngole ne iliang hasan ne la hasan ajo ay ngarage na ore na dio shira ballot na ke limu ajo kanyo na rase ni aku age Hassan na nige nangage so na kore nanu pa eto kya pa nangai mwere nomination amwa imwa narire nomination ODM na nangarire ballot na kore nomination ke sesha armasa ya wawi nomination ore vebo nuna amera ballot na ake bukulore re na ikaja
2: awosh
4: ya kuna vene kwa jore nomination ni mani kia jore na ini ari yonki pigoni na usho lutonganaka marejo ibari kakore no longe balo no longe uni so nelotu meranjo shui tilta jo kengaye kengaye imu so warapake no long na imwa na mati nomination netu kengaro le sekendo kake ayewo nana nana ngani chapa wakini ahore kura nana rongi pikoni na ngura ibari kiaruwa na duwa kekwa mwana ya kudala jome ya kapsapo kete nyalo nga nako onorora lelo ngura iku mwote kibiko neto naka ishinda ni akure kipodo kwea na kaita shere nchama ADCP nanotore nolo penye nchama amukajo ngulepa ipu tengigwana amukanyo rohina ure mpati nalo na uno na ure sinyana pati yange ODM mege mbado hii ya kijome rare tankai na mayan kete jenga kito bigie neme nanu itarei belegenye nchama haa tiaval tonga nak no ua ure speaker nita hiyote ODM nana nga nelo URP naimu nito kie pangte URP 2017 naimu rejubili ure rara neponu ito kie itahire UDA so ure sinano na itahiyote ODM ore rara na ibeleke nyalo DCP na lelo runga nagiri ya mari wala konana ole segi ore pepo nu amukumo ndomonok ore ndomono ni nairu kia ya kiyoke nchama isho ndikiti nige napo musidai loyalty of fidelity truthfulness empathy of faithfulness amukara no leo DM ore oro senerai ya kakiyo neji ele basi nige ngamulo senerai nikuwa marona kumo kisenetani na ore sinyana chama kumo kisenetani na dole na keleleki ponuero ya muke mbonga yoko waipo uleng kitani ino neleleke lotu meragiti lori kano ya waipa teine ure diwa governor yole lengu ure governor ilang nilo ito senate loka nchori longai di senate aniku mok na nachama ini kembonga pogin nikipo nwa dola jengai ele senate ay nika ndurawu ele women rep ana women rep hivo kakitipa na naraginye balai ya jaro ya DCP ele governor yote yote ule segi nikiaro bungei nikiaro MCA hade neji nominations nominations na square it out teneji consensus karage si sawa kajingilo shani teneji kaya ngare nesoro naro lono naro ngaro le turismo naro laje longa mbae nganye wansa yulo waji kureji yes
2: mbae ngila naba
4: yes ajoki rimasa ili guwa suashe sangkarage na ini ningwata na kenya najoki si ashe sangkarage na ishaeri shara maturiko ano lariko nilenye amo ashe na isho si angkai ya nashamu angkai na idimye mairasho na angkai na imunye na angkai na idimye siya inarasa itoki akai selege na ai pa itoki airalang na itoki aimunye 2027 na umona gila lomasa iba igila ibongkaik na joki lo shiagila adamute nko munova umunoki na joki pekiri ya mari na joki siolo shoma ino sasi asa rosotua amo kera matare tenikindip siasa nagira ku pookin osotua olikai nare ne musho nikiata shai CEO lang loonkulukuok Marco Lerisho 22nd August nakijoki na armasai pookin maapa awok shai nikipuo aang'amu lariko lang nikipuo akusoki CEO lang losirwa naja asho oleng na namayianta enkai
2: asho oleng Mheshimiwa Letoris MCL Uwaso Ward ni njidua kia ranka kenyano longi duda kitu ya magamba etepati ilikore enyete Kajiado County na hali Uwaso Ward.
5: Kijashe olaini ninguni langle Mayen FM amo intagolo losholan na ina pijegeta ewangan tolosholema. Mato bulu tenebo pijege bola yore yuok tenyaro lomoni liyune baga Mayen iriwargile weli no emo arena bo urmosori are Mayen FM ewangan olosho.

0: kukuambia kitu?
1: Acha tukuambie, ndio kupenda pia.
2: Sikio yeni pemu.
0: Ngili bwana na selenge toka nyoba kita. Kanywa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanywa sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Nedua ya kulienderite. Amo.
2: Dust ni constant.
5: Kaya, kaya poni nami.
0: Kaya bagi norelidia.